0: Yo pai kiti sauma.
1: Yo pai kiti sauma.
2: Eseni, ihopa sauma. Luisa, otikineni. Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya munna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
1: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Munna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele yaka. Wakani chiwa gilela Luisa?
2: Munna. Isimbe mwani chia.
1: Iho pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso osiva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Enakale wii enamu uviwaru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
1: Kicho nyenrewe kusamuri maka. Ouri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona naraikina. Ehopene yolo wapama. Ovihe mamahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele makura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo utrekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahe.
2: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
1: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, elinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mbuke ene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasiwa mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
1: Mwaja wira ne.
2: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka momoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
3: Mureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: Eluwa kasuwa da ne mwenu kamwe sutu ba ya geluwa ga. Yeah. Wobule la orucha maliki ilu kambe ninyo bani. Uluwa mtuto ni?
1: Bondia.
0: Muluvi. Zile ninyo?
1: Muluvi na so kushimata kuno posto kampu araposi.
0: Wakawe na posto kampu. Radio etene muyuma liye do posto kampu da muno?
1: Kijiu mwinto mali.
0: Denyo hapa labo nti denyo radio.
1: Se?
0: Labo nti radio denyo uko posto kampu?
1: Mwinto mali, mwinto mali. Ateka ni denyo levo.
0: Aha.
1: Katunga
0: ni dhabito oko dabunole labo ntine nyuko na radio ya nyumalo mwale yedho poshtu kampu bani ufunu mwilamba gani
1: ya yeah, para mwaza gavurenka
0: na kwenye dhaka
1: maena kwenye jaka ni mwana gatereji dabuno
0: dhaka ngasi
1: ona tereji ano
0: dhobaliwa
1: dhobaliwa dabuno
0: ninga babi chini ufunu nyumuti yedha
1: akale mwanawe olele akale mwanawe na uzo waga shikola akale mwanawe yu waga viloga papa yae ni mama yae
0: pumwe ni mao okay. Baito miyo vina notamala maligye la tuatanu mukana vi
1: maligye la para mwasa ka Veronica para mama ya ka Hortensia papa ya ka Marke
0: nde
1: mana ka Gloria na haji katoro vina otene ni haji katana yon zilo
0: pumwe ni mao Baito, notamala sabu ya nyoko saipalibina di menyo ambasi.
1: Ma yudadu wala mtu moza, bae mtu moza.
0: Bani.
1: Para mundi mwaso prukaria, mzinane mkuilu aso baranko maine zoe wana prukaria.
0: Baya, one wako poshtu kampu?
1: Te, doa wana nukuno poshtu kampu, anteli kantonya na mtu rokonya.
0: Baito, ni mfiyada na maligi elumunya ya malo tamela burevi?
1: Obrigado para nyo, ino kovina mwede dresi.
0: Iye notamala poshtu kampu tene maligi elo.
1: Obrigado.
0: Ya. Na alo poshtu kampu, na... Maligelo antiwa inuwele.

0: Nintamagavina Michito na habari othena ndivuru na misa mabasa. Nilo gao vienu vanu?
1: Ye, keridu atilumu.
0: Kambe nisho keridu, malo fia?
1: Lokopela kadafugu lelo maezele mufugula.
0: Ni malo fugula mtitu ye ubu kani vudu ya gigene lo kala moda bae. Dilaya moda gile mfune kia na mewaya.
1: Si.
0: Raito, malo volo oburo buenyo.
1: Na ukuno kwa makani.
0: Nde.
1: So de la saudar wogina da saudar gana mu zabara tena ndi wamiyo regino.
0: Si.
1: Eh, ambarani yatu atene vina bwa.
0: Anako ni adhaka.
1: Anako ni adhaka.
0: No tabala. No tabala ni chokerido kovino tebemu ni tene ya ni buruwana kalagumi, gavodhea, nuwe kebolada.
1: Unoti yavu nikoko nule, ula yu mdo alu uye matanga.
0: Se.
1: Kana afu nesango viva didi.
0: Nde.
1: Ni vege, ni ebe, matanga kangoma.
0: Aliba murampani.
1: Aliba murampani.
0: Mawani.
1: Kulekule na wene. Aliba mawani.
0: Se.
1: Ba. Obrigado, Yamba.
0: Dotama la gano iso kane dhindi mwamaridi.
1: Obrigado.
0: Ya, duwali keridu tebemu na mewa mundi mwaradhi msambiki. Baito, panikadu wafi ya wangunono na dhimi ya mbasa. Otoka di nyuo, hiyo bani dhana vatado dhimfuna nyula mwala lele. Abalo utena na kwelinyu na na kwankwela nyuo vina guwa. Makama kuburubu ambalani abala na kwa ni adhaka labu niganti. Onoti ya mpado obu kani kambeni.
1: Maneka ukuno uluwala.
0: Banyani, maneka?
1: Maneka sige.
0: Kambeni so maneka dhabito uluwala wa?
1: Ya kama kuma na ena katar na muna.
0: Zobaliwa?
1: Zobaliwa.
0: Maneke ene?
1: Maneke na nkero.
0: Iyo ki, ni mpuno mpele kela ni maneka, balige letonga funa wene?
1: Malige mpuno mpele kati yoyeno urado maneke.
0: Okuno nyumba ni ya Pevo na Domingos Alberto, malige leo na msa kuni ya mfanyi maneka uluwala. Yo songo ya Roma yo ufiedha na mithi ningesi.
1: Ya di manda marejo tama ni paulista di ba leo toje le labo nantila tabuno. Waka di kana nyanyo di dada mrevele kundi wa isa marejo di abaga.
0: Ya.
1: Norti babo nkana nambu.
0: Uhum.
1: Ay madi lukada alo geka di namala. Lali padi kose o tena padi alianaga. Azi yoko luka padi wadabona kwa ni akale niso.
0: Nde.
1: Abaleno tena ndiwa mzi vibulo wina guwa.
0: Pumenema.
1: Otamala.
0: Mio vina notamala wapita ni mfunela dha kesi so maneka di vire vibadhi genji wabadidi. Labo ninga anti ni yele vimdhaka ni dho wingi wabadidi.
1: Uka na kami lopudori kia hafuna mlike lebo msamelo aga.
0: Msamelo?
1: Ya.
0: Msamelo lu.
1: Msamelo
0: tele. Msamelo lu vi msamelo nyu wakwene kamuto temanyazo.
1: Msamelo. Msamelo kia kwele.
0: Msamelo.
1: Msamelo.
0: Labo onti tenyu miyo kanami kalodhi na ilu vayani msamelo sabwa nufanyila wane muhilo cheta ya mpubule ya valide chiki kingadua ya maneka.
1: Ya maka maka.
0: Efia. Ya. Adifuna makana maneka. Uluwala kaka mwene. Karamo cheta mbalaga. Labo onti netene tao.
2: Familia.
0: Matanga vire dretu.

0: Uthito Khumalo ukhulena nami we umakumi.
1: La kufeyo.
0: Malofia.
1: Yeah, moloka na pakuro kuno posto campo asia ti bare munyava.
0: Kwadre tu ene vino kolinyo.
1: Okuno kwadre tu ene kuliwa Brenada.
0: Oziva ni kosa da via ni dabuno.
1: Ah, ni tamela tena kwa niliwa maya kama siku ya dabuno.
0: Se.
1: Yeah, akale atu adere tu akale atu ewele la malabu labu iteni.
0: Nde.
1: Ilo bozima ndaru wawena akala na aulelea.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, medafuna dikumbiri ana malejile mangi.
0: Bani, bani.
1: Dauna dimanda le mukaga shadre ko fanywa walutu mukaga jere vina fanywa walutu mano kashivi na onu walutu mano done onu walutu na papaga adamu fanywa uposto campo asiati bairro munyava
0: bino tamala ni sabo yako sepa di mejo basa
1: obrigado
0: ya yamba. Iyo ni ndana uposto campo fuge udi megia mtito da 24-27-14-8-7-91-12-65-7.
2: Ambarani. Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno. Ambarani. Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburu anila mabasa.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kavinkaka uyamu ape yotana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwanaku uo echa ni mwechomu moha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Waka pelela amu arinyo erupan lehiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene lehiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere ke sapama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa, ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uye sosi vasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisbida,
5: itanto amu.
4: Maisbida, maisabo, maisbida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais sabor,
4: mais vida,
7: mais sabor,
4: mais vida,
7: que tanto amor.

0: yo pa ikitisa uma.
1: Yo pa ikitisa uma.
2: Eseni, yo pa sa uma.
3: Luisa, otikin neni.
2: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya muna. Onhusi wamo wapea yoya sapama so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna. Muna nere ya hai wapea ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
3: Maria, ruhambu kaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi ha o kwele yaka. Wakana ni chiyo kilela Luisa?
2: Muna. Isimbe mwani chiyo.
3: Iho pasa uma inaneiwa irikimu kumaru uomesi wani. Lelo irikiti sene. Awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahine nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna, ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
3: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata ni soja ni mahi ote nunya wala pela. Ene isari maha pama. Ohelemu ihopa mahini, wi ikoke lo siva. Ohijuale, okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene, yolo wapama, ovihemu mahini. Pokwa seri ipetasu, owamele nlimwi, ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura, olipi haiku.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilewe nene, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mgana kukave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwecho mkinako ngipanye mo. Mbwane mgana kuwo echa ni mwecho moha.
2: Mai, mwereni no mwecho mkina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na be mikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana hinkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwe, mi vaka mulopwana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Waka pelele amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Mi vankupuwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwari nyola.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Valonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano, ni mganihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uleso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, maisbida,
5: itanto amor.
4: Maisbida, maisabo, maisbida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor,
4: mais vida,
7: mais amor,
4: mais vida,
7: mais sabor,
4: mais vida
7: e tanto amor.

0: Sauma.
1: Luisa, o te kineni. Vovo, ki walaka. Ekusinga ya munna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mokilevelele munna. Munere ya hai wapea ihopa sauma. Inasiva. Nkisuweleru.
2: Maria, ruha mvukaka. Mvuka ni hopa sauma so siva siva shakuvea. Munna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele yaka. Wakana ni chio gilela Luisa.
1: Munna. Isimbe mwani chia.
2: Ihopa sauma inaneiwa iri kimu kumaru womesi wani. Lelo iri kiti sene awiso siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
2: Kicho nyenrewe kusamuri maka. O uri ane pama. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wapama. Ovihe mamahini. Kwa seri ipetasu. Owamele nlimwi. Ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari. Ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama. Evinyaka ohele mamahini.
1: Tewe muna. Mwaka nyendre ni muhusene mvuke ola.
2: Ai. Sampora. Ayu ni iswari. O sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene. Elinyaka ni hiye. Yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mvukene. Muhele muipetasu sahopa. Maka wakani. O hiye yu chemi tala mitano. Buhiye mahene. O tene yume. Yoye la, enasiwa mvukene wa hacha numinyo. Ehopeni na tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaja wira ne.
1: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Onahusi huwa muwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
3: Bureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: My sabo, my
5: vida, itanto amu.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: ono tavole la wila fola eji nkwela suruma na metafitamina si fola zinkobole ichu wa province juna Zambezia biatu dia juwalu kukunu radi Musambiki sabwa ya olale iwa sumana entabeliwa zilabo zoteze na watapano otolo cha okobola fola na ugulia fola esidofiriela. Abraham Aseti musongorili wanikurna anamalaba aegumi a medicina general bela enofanyela woni wa gadretu bani onvolo wa masunzoni aba aegumi ya wila akali na malaba aegumu kuno Zambezia. Abraham Aseti oiluga ya wila anamasunza enjene ampulia masunzo mparesile zina anya zinsunzia anamalaba aegumi kanzi wa dretu mabasa ntidani. Nona onokoko mezea wila enofanyela otiti miaga mabasa aba na oveda mare okamieza na vita gano dhosiria na mabasa aba mpara esile linsunzi ya mabasa aegumi. Mutengo wa atu mazana matana ni modha anele osokiwa ya wila ale bele abale aina majangara okuno Zambezia. Mabasa aba andruma mwiru wa juju elabu yotene ya Musambiki muzima. Musongori wa mpara wa justisa itarabaju kuno Zambezia, Josefa Ferreira, bela sumana endao anele oveti wabale anakosepadi ya mabasa aba makwati. Mabasa aba olebeliwa atu ya wila kane majangara, ninga sedula na bijeti, anagonele meri mitana muda, elabe otene ya Musambiki muzima. Nikuru na soprotesau na apanu vachuwabo, nianya nzilo sika dimingu, akuda primero de maio nikuru vina na panuva chuabo mpira mitana mili primero de maio avolesha gamoda aba mavurano adima yoroma mavurano mena anzilo ferroviario wa chuabo wanyi akuda 3 fevereiro nikuru vina na panuva chuabo avolesha gamitanu 3 fevereiro moda omarmo wa adima ya kakene sportingi apanuva chuabo ovolocha mpira moda akuda jere kavuloche le ne moda. Dima ya nawili, mutupish, avulocha mili, majejo mkuba moda. Omilanj, nikurna Union Sportiva na wenu wale, aanyi yako da M&M Legend mpira moda. Nikurna veteranu jino mkuba, niado domia vatakuluvawa, ako da Sportingi, nikurna gurue, avulocha le mpira moda. Dima yoroma, soprotesau, ferroviario na Sportingi, ana mpira mirar miraro. Dima ya nawili, majeje, M&M na Sporting Ogurue, ana vina mpira mirar miraro. Esalbonu wadhali dhopadua za murda murda, ovano dima ya miselu. Ana mawani akwati yolujela okuno Zambezia, anuwa kumbira ana matunga ya wila venye the murato wa muinje lujela, ogujui lensaka na muneri, nejino zaka kumi na moda. Anofuna vina ya wila esasanywe rampa envenya wenu walujela mpaka umilanshi. Anloge ya wila rampa eji enofanyela ovenye ziwa. Ovenya vina walujela mpaka omabu emale onyongea yotene. Mutengwa ela pia kilometru makumatanu oledo na mkukuta olujela mpaka lokalidadi omabu. Onko siwa orabili na makata mio mandi mwavadidi. Rampa envenya olujela mpaka omilanji. Jamaka maka vadidi, enukami edha ovira milima zindimo olujela zivutedu waga mpaka elabu ya Malawi.
1: Kama ni rasha isu. Asi anosa ashtarada tabi, taa pesima. Kumisamu ni mtu tempa pederi isu, ma inu nuka maashi.
2: Ateno saponte diru lujela. Asuki gosezi oje kwa ndusenda ki, kwa ndushega na madoe. Paji yasi, atese gari nuriyo. Você anda vir que aqui não está bem. Só as pessoas passam assim mesmo.
0: Nikana makata mio vadidi. Rampe un kilidretu. Nromilo kumbira wale. Murato wa muinje lujela vina kulidretu. Atu anvira na mota mboyina mkukuta enorucha vadidi. Odo venya administradora o lujela Guillermina Mashika. Oilo gawi la rampa denesi. Zilogu weveneva chibarene zimala otibea mbonyi oiroro melia wila anosori wa mabasa osasanya rampa ya miruda miruda.
3: En alguns locais, não é? Estão a fazer trabalhos localizados, porque temos áreas que estão muito danificadas, então eles fazem esse tapamento.
0: Mabasanko sani marababano ovuela maleje rampa sile tabuleche. Rampa ya Lujela mpaka Otakwani eitaba. Iyo ninga nyama tunga ni mala ologana mpara wa ane airoro melia ya wila anelosa sanya. Nonajijuene enjethe li unhi ya wila iyo ninga anama tunga none makata miyo aba bama alosa ngeziwa. Otakwani kuna ndele cha milima. Namati unamuta na iyo kaningona ya wila rampeji esasanyu wedretu. Mazu agijermina mashika administradora wa kwati yolujela provinsi yuna Zambezia. Bachwaba mgana vi ovuru wanadima ya miselu za Zambezia. Ninga opulia, ninda na muselu osengile mkwaga Bagarela da Silva.
4: Juna Britu, boa tarde na radio Mozambique. Mnyam pindu, onkunga mpindu wae ni kwa tunumakulu kuno Zambezia. Ontumo na kutu mawe mpindu wa masaka abano onda bugae vaeva. Kuneda ninga mufanyi lani. Shaki Orlando walo kana radio Mozambique yo we mpindu masakabano kayo ninga madlan masakabale agole mundoni walo kawe wale munyampindu agaidia ga mpindu ae wa muza orangula mwenye masakabano masakabano enorucha orangula ma awe mutengo ye ongula nokule ongula ni onobula ni maronda ya owela validi na vi no kuno ondan bagulia kan fiezo orangula ninga masaka avirle
5: te malababale mundoni dilo bodinji lan lan ya ajudar validi sokuva nene dirwa dirucha validi Saba wila mwa kuya kuneda.
4: Neda.
5: Atu enja anoza wa persiari. Kangozo gula. Ntao enoni kubanya iyo vina na anama gulia. Kuriki iyo nozuzume na marondi wila sempre ede. Maji eni katamia kaya wila. Atu ya kamfuna. O kankana vontadi yoko sawi agule ilo bwejile mfunani. So joru chene badidi. Ambede 2013.
4: Nambila mgule umurumara wa mopeo wa vipeno.
5: Na mgule wa musika velewa wa namakura. Baninga mgulia vile vavina. Mai sempre ekale le ejile yanka la yadere tuene vadidi vene. Sabu awila negosu ule unamko sayo. Lukuri ya yanka lao. Ilukuri jile agumela iyo vangono vi. Nanko sigiru ko selibu kwa likere. Agulo vano. Zilo bozinji. Zogula zino wela vadidi. Ilukuri nda wengkale ngono vi. Ijene ngumele ngono vi ayake nko sigiru kwa iwa. Nepa roko za popansa. Nepa roko selo bwene. Sabu adilu buda di lideres.
4: Mazu a mnyampindu shakiru Orlando aloga za makata miyo anone ya masakabano na nyampindu.
0: Mpaka venivani fiu magumelo wa dima ya mise Luza Mzambezia, dabuno Sketch Posse, malabo makume na meli, mweru wa junyo yake ya machikume na thaka makume na thaka tana moda. Dima eje sanyizuwe na miyo Juana Britu mesuru wabasa di sito itishera. Ninotian.
6: Miselu za Mzambezia.

0: Dabono nifuna ndoge mukale lo oneeda mabasa o lima nsakantino ni nsori wa mabasa o sinanga mbuga makamaka mbuga mundi mua na mili madhina ninga bambaya farinya na mili madhoti anotiana. O lima mabasa anasa pela na amuthi oroma na masaka awale. Nona ayana baba li anzuzu melecha mabasa ningaba o lima. Arumaga na omanyula, opopa, osinanga, na vina nsaka, nogulia milima, ayana anokosa epadi ya mabasaba. Okono Zambezia, onulimi wa milima dhoti ya notiana, nona mabasa ni adabono, nifuna, na avu zele ayana, mukalilo onenda mabasa, makamaka nsaka antino no maria, no sinanga mbuga mundimua.
1: Nedi ni dona alida.
2: Yake jino mabasa omunda aneda lago.
1: Mabasa omunda aweda maji ena kuwa anounda za wende wila mbuga kazi budu ile dretu maji ena anoloka ni bulu mwabangono vi.
2: Nga nyo omu.
1: Ngamio vina dilimu koku bashu kadon kadoni ene lobwene wila za vina da
2: kamonde lobwene
1: se
2: nyo mulima obukuno
1: gogoni okuno gogoni padisi za mpu murutani musulu gampu se mulima
2: omusulu kwa kulapele
1: olapela
2: amuno wede la mungu na weno
1: nada mashikani ngone la anono ku survive
2: amuno baba muyela
1: se
2: mulima on
1: nilima ufarinya mabamba ya nsaka na bamba ya ni gafia se mbuga zene sovi na zigafia nsaka na se silima mwiyo
2: kini padu ile ya kekino oipure lopo
1: ya kanini ntenderi deretu padu ile ya deretu deretu ya kejile feredu avira maji atu wa atentarzane amanera maju dabuno ja ya keji ja kaninona deretu ja kani e kaninzo ni paduela kini paduela la kwa ya mwa uno kanini tender
2: nambo ka mujile ni bamba ya nena de fari
1: nada nada
2: kimu na kose dawe
1: nino do azi dawe ne memu elwe mbaba kanu kantule lwa muraga nino tentari zawe ne nino do azi dawe no songoro wene sakana ne toni funo ni dana kuya mulugu ninoono songoro se
2: watakulu mama uno mlo kwatala
1: nino kwatala to porque zilo po kazi buduile na mderetu se
2: masake anga ba onkor buduile bwene mko saga davi bila muje watakulu
1: batakulu nino obate arda eno to ku patule jijuene ngumela mutu mutu so baga sush tentar na batakulu ba ila para poder ila aima bina koseza vi ndare
2: nyo munai mangasi
1: medi na ima ele
2: ele
1: se
2: mam na ngino laba
1: nada
2: na laba
1: nada
2: ono ondo munda vino be ngusa taxi
1: ni ndo munda ba moza
2: ndo munda ba moza aima no sunzo
1: odu moza no sunzo odu mwina kansinda
2: ndo kala sigana
1: ondi sekunda
2: ah segunda classe. O escola não era direito.
1: O não é da um.
3: Da na casa Julieta Rafael.
2: E eu vi na mulher na malima.
3: Lina malima sim.
2: Mulima é para cá.
3: E no lima kuno no lima mudar bom cerâmica.
2: Ah, cerâmica. Mo veio kuno bobo nem para cerâmica.
3: Sim.
2: Vamos agora nela. Vai não vamos não vamos mulher.
3: Não gona.
2: Não gona.
3: É.
2: Mas basta o mundo a mão não é direito.
3: Mas basta o mundo a mão não é lima. Mas eu for para mais de milima calibrule direito.
2: Calibrule.
3: Calibrule direito. Mo vamos calibrar.
2: Mboga da que se não mudou não mudou. Yake jino kubudule
3: mwaino kubudule mufanyelele nyima yake jile mwaino kubudule ufanyelele
2: mwana mboga mundi mwamono
3: mundi mwa
2: chini padu ile mboga kubudule dretu
3: kaninzi welo boya muzoko urubwa se kaninzi wa epadule para mboga ikala dretu
2: obe urubule nsaka na banati ngafuna
3: muzoko oromo urubwa se do dezembro urubwa muzoko eku kaninga popa mboga wanjiwa zilo bolobo mapati nyuma chilo na kusalawene obe dalelo che mboga kubudule budu ane deretu
2: kuloga nyomu oru wa omuna wa
3: na adu oturu mila wakasikale deretu seni nofira munga mundani kaya mdebe nofira muzahani machikasikale ufanyelela
2: so munu nofira mungula mwona wakala mwumila beu
3: ee
2: kimu wakane beu muna kusela lima ono
3: nino lima huyasa manilo gilogo doka njiwa nino lima nino peda beu nino kula nino popa zahane
2: yake jino eti yana na yake zirile
3: eti yana yake jile vina eti yana na yake samunduni yake jile kujweche mbuka maino vina epadua yako kene
2: uloka muniloka na dhala yake ya mauno
3: maino nangapo niloka la dhala wene
2: mbuka budo double mugali mani mata kulula mone mukani rubuchiro
3: nolima mkwaza bambaya kwa mbili la farinya nyemba parola none takala nota magi adala ji bangono
2: mukana madebe ya olima
3: nikana
2: kana ontian ko komezo gani wa yana yana wila akalile 20 du lima
3: ngo komezo mie ni ntia mie tinti muza do atene do yele la peno kana ya ruga kana mwana pena kwa yake kule gwela kana kana kwa jijwene mudhabi kaniti olima wila prike mwaino kanijile mbuga kaniti endo ni kasaga 20 za wene endo sogoro kabonzi wonzi wadi mulugo
4: njini na kodini tiena
2: nani
4: tiena
2: tiena
4: si
2: mabasa olima maono edile za
4: mwaino kibarbare na mabasa olima mwaino ani katamia
5: mwaino kanoni deretu so ninga aya na ingiva kada mutu ndi mutu bagurunyuva e kanzo deretu ninga miyo parti yaka mwamungo mabasa olima ani edelo sobiri mzogo zire tarazato ni shumbare vadidi kavo gumele enjeni ninga mwayake si da mundu ni mbili yo na adama aji mzogo mwaino zire tarazato na taula kataulele mbuga maji niko sadhani vangono vangono
2: mulima ovi
5: ye ni ndima mwilalani
2: mwilalani
5: si
2: mvenyo kuno kogoni mbamgado mwilalani
5: si
2: zaka za mduni zali za zire
5: mazaka wa mduni maji nampuramu vangono vangono nampuramu si mwaino ni tabwa
2: ya maone katamia
5: ye katamia hivine katamia nabu ya nivaya vangono vi vida globo logo zingi zene za machilu zani zini keberani mtumutu sisene si
2: nyo sinanga mumala obe mnambuka mdumua
5: mnambuka mdumua oitwa
2: mafia beo wene kama mpura nga
5: mainada mulugu mdumua kanimpa mwanae beo nukumela nukumela beo kara ya kejenda nwone kara nulabana nenino asokoro se
2: okuno mungaza yukuno kogoni mpaka mwilala ni wego lapa wadidi okuno kogoni kulima adabo
5: madabo mama kibarbarene nikana madabo tena za demu minu
2: munyu
5: se nikana madabo gabono babale tena madara munyu muli chati muli mtuwe bae kutu mendika pukutu wadhaene
2: oku kala nikome uli nchati
5: ever that kome tu mako miruko kala nchati ipade mkotora kala nchati se se
2: buloga bangono bangono ntati no volo amurda
5: ino volo awene murda mtibare
2: ndile manyoga malazi no kwa
5: ata na ata zino kwa wene no kwa te pa de mataba vino ka cheaga ye zino kwa wene se
2: msa kan no chinje ya
5: no chinje se no chinje barbare no chinje verda no chinje
2: kimo no bala ya ke gino ka ngalanga kamuna pure lo bwene wene muna kale uda mata kulu oja kana ima
5: majina ta Nino kala o nabuya muluka wanifuna no kala no piga mataba no kusa mfano nyimba muluku noni ononi kwa yana swene se
2: oje nkalanga la boyotene vile
5: e la boyotene la boy
2: mugabu zela ena nloka za wena
5: se la boyotene mtaku la boyotene
2: bamba ya mukana omwego mu mpida
5: bamba ya da ene ni mpida na yini kwa mataba para hizi zikama zenyua musi Uwode ni yelele mwaka mwene vina. Nipide bamba ya se.
2: Nati ya niko kumezo ganayi mawila libio sunza?
5: Mie ninotia nko kumezo mie odona rainya. Nino kumutia nko kumezo. Aima sunze. Adhoege fesongoro. Iye vina. Ashane shkola vina. Alelege vina. Nyua vina kuda radio vina. Muna parari vina. Namtuko ningo odu. Uzege vina. Nili biedege vina na aima abo. Mchibarikare.
2: Nyo musunza? Musunzele mpaka kalabia.
5: Naji mie disunza. Mie disunza. Nisunda mali kumele tirisera bae.
2: Tirisera kalasi.
5: Se.
2: Jini ya padu ile oigo dosogora vangono.
5: Ya, iye tempo enecho barebare ninga pade mio. Kadu unu ilo kuno miye di unu ule di shirto mpea maji. Mi zuzumile sobri ya kodo.
2: Kodo?
5: Se.
2: Ah.
5: Kodo 85 wakala kodo. Kabali muzizi ya tema nifia do puli ya shukola. Majana anga mudele na mio kune tena ma puli ya shukola.
2: Malo puli ya
5: tenis. Ama puli ya tenis.
2: Anu laba vina?
5: Ya, ufanene ganyu sagoi pa maso. Ali da aina kosa vida da zinzu wani.
2: Ki umafunanga umakoko mezatu. Ai maena, babi ena. Mangana kese kufadu wele nyo kamusunzi de sabaya kodo. Mwafuna utia mpaka nyo gani wa babi?
5: Mia dinotia na kwa kabina mpaka nyo imia kadisunzi le iye na mamba li ya na mwana ya dimwana ya vina akukome zo sunzo. O sunzo kwa dere etu. Kudu na mwana ya wafanyira sunze wene dabuno zilobu zima chinje kwa sunze unosegezea. Sababu nduwa wewe kunona soboro. Nyo kukomeza na kwa kabina mamba li vina na mie vina kadisunzi le maji. Nyo kukomeza na alibieni ane.
2: Kulaka nyo muye lela baridi kaba ya usunza?
5: Ndiye lela baridi kibaribari ndiye lela.
0: ayana anamalima ankala murda ugogoni apanu wachuwabo. Aba vuzile uya wila nizio mukali oneda mabasa olima. Ninga mwalu gani yake jino mulima wa mbuga kubudu ile diretu. Masikiza wene anuwako kumeza ayana otene ya wila kati ya mabasa aba olima. Sabani olima ni fumo. Oti ya mabasa olima, mpindu mabasa mena, animu kamieza muyana. Weneo ogogoni ni mfanya nyanyi onkosa mpindu ya wila agumele kobri yosapila na vatakulu.
6: Jina Adriano,
2: nyomu, nuu nanapa, mungu liyavon?
6: Mungu liya ispeto, so kazi naguli wa nofia wene.
2: Amu nofia wene?
6: Se.
2: Nishpeto sizi musasa nyadala?
6: Yoroma ya ninza na vede msidadi. Okula kadakidu ya rabinyo elisen 50. Pata elisen 35. Nigazana iyo sasanye zao. Pe alimau, aliu, kaldu, munyu. Medoza mana kudabwadia. Pe avaikone parazitwe. Rabinyo otempera rutia. Depois nigatereka medoza mana kuyo. Wospetari na muriza osha.
2: Mugamalo tempera remontia orangas.
6: Uma hora, 45 minutos.
2: Apo sum tempera leda bono?
6: Se, na mbesi 8 hora ba tempera.
2: Maba samba mormene wale hukuli ya shpetu.
6: Nada, ninkosa mwiri.
2: Ah, mwiri. Nyo mkali wakuno? Ugoni.
6: Se.
2: Munguli ya uvene wa shkola ya karizina?
6: Kumusika.
2: Ah, mungu waga musika.
6: Se.
2: Nishpetu zingu waga na organ?
6: Nachuguo.
2: Se. Na setu hora ba mkavolo?
6: Se.
2: Angule chaba?
6: Ataksista, baikale saviyatu, parajena, bure.
2: Baikale saviyatu, anunga bagula ba ujana?
6: Se.
2: Baito munguli ya maridi? Muga sasangela chipeto zezi nuguliwa?
6: Zinuguliwa, soki wa msika latu yeli. Azezi zinuguliwa, azezi kazingula kuliku latu yeli. O yeli ningulia matumuvi na namwedo.
2: Mwana kuwantero mga mungula ombudu wa dhaki?
6: Kandamu kula kurika agogo na nopambia mai. Agogo ni amfuna ziloboza baratu maivina amfuna zilobozi ndimua.
2: Ana kwa baba mloja, baba ofu wafua.
6: Baba mloja.
2: Baba mloja.
6: Se.
2: Kwa mga kula baofua kambudua?
6: Kanatagi ya purika kuko na nukomplika rimaisu. Kweko kaza na mwana kuwa mkuli o mfua, kuko na nafune mwedo 10-15. Intangi na budu etaku numpozu kala 10-15 kimbudua.
2: Apo jeneji mshpeto jimunguli ya munga mwedo bu munguli ya dhafu?
6: Mwedo mle daromile na 15. Aono baba mbia purike oyeva nini nye bao. Dinguli ya desh.
2: Desh meskaya. Mashono guliwa?
6: Ano guliwa?
2: Nga dabuno ufono ukane ntibani kuduru nugula.
6: Ano gula se. Mle di mara desh masimunga.
2: Desh masimunga. Msunzire shkola kata?
6: Mero milo maganja baza basunzo kuno bazo mbue bazo kuno bazo pebani. Di marilo pebani.
2: Kwa mbu kuno ogogono muteliwa?
6: Se.
2: Namu nanyo ntida mbu?
6: Eso biskata nsi.
2: Mtia niko kumezu gani? Wabale vina aya na ina ganyo. Akose dhaka?
6: Akose ke biskatu. Mikala maronda maji okoza. Aina nguli ya mukani, aina nguli ya ni, angola. Tamushki tentara nsi memu. Mwama nela na biskatu nuistatu. Tamushki siviraru. Vida pesoal.
2: Ogo akose suene?
6: Na vida. Atu enja mujeza muloba na babae dispeza, babae guo, babae nini, muloba na kalaba. Inta mfuna akose dhaka.
2: Akamala mumu wana wakani?
6: Belogiwa muloba na burutu. Kambaya kubirio nuna marare nkwantu kaya chweni.
2: Yene kana? Muyana nufangiru mkameza?
6: Mkameza? 50, 20, jijweni damu.
2: Nga nyua padaya mbudabuna mwanaka ni kwantu? Ngagulia wese?
6: Meri kwa sile metadi badzana. Pukadivuna tagi kadiza kala zinoguliwa. Metadi ziliva takulumezi lena 290.
2: Ah, 290.
6: So.
0: Jina Adriano, ongulia eshpetu wa musika ya wila amuka miyeze mamune osapela vatakulu.

0: Iyo pai kiti sauma.
1: Iyo pai kiti sauma. Eseni, iyo pa sauma.
2: Luisa, otikin neni.
1: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya munna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Muna nere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwe nleru.
2: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhu watamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele yaka. Wakani chio kilela Luisa?
1: Muna. Isimbe mwani chia.
2: Iho pasa wuma inaneiwa irikimu kumaru wume siwane. Lelo irikiti sene. Awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiriane pama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemu mahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, alio terekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahe.
1: Tewi muna. Mwakanyendre ni muhusene mvuke ola.
2: Ai, sampora, alu ni iswari o sibi hayoja. Manonto nchikele, okunele piene, evinyakani hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mvukene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehope na tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa muwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto amu.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Ela apoio tenho Moçambique e ora tanu so se com nimthala neri nimthala moha. Na hala o bahani o kulkuyela so patua sa e provincia ela yava Zambésia.
8: Digita asterisco 150 cardinal e fica on.

0: Aiwa pwane hiranton likanai. Moni moni batardi.
1: Murokoraka batardi, batardi.
0: Batarda lupale, okumi.
1: Okumi kofata hula tu nama.
0: Bakani. Nilocha nani?
1: Mohenita mkwa muruba mpoto.
0: Wana mpoto?
1: Muruba mpoto suwatera.
0: Ansuwatera. Ulu, ansuwatera mwabai wa mwoni wa wacha wewene.
1: Mwabu hiwa ntorera jina.
0: Evele velo na to porera hiyai.
1: Kale wacha na turera.
0: Wala. Amu sanga suwatera.
1: Na damu saka akumi vakamba kani babu mpaja hengkontarea. Hey, kahu sabi ono wanito.
0: Bakani, muluku onera nkaviera ka.
1: Ya pamba tiye yo.
0: Omala wa sama nambiri nye hai.
1: Na, kuhu vila pamba, kone makata minyo. Nga lakiri vate vata mbe, narehira makalu ama jipo yetare opanye uwejo.
0: Ulu. Mwana ruhela ino vitatai. Nina weherera.
1: Kiwani.
0: Nina weherera, nina weherera to.
1: I'm going to go to the hospital. Kafanya amaraka ni yote tisa mwikwa. Na kwa hata nturea na baba ni ujile majipa hazo jose. That's all 10 ekituwele wila. Kwa tanu nakaina aja. Kwa tanu all 10 mwiswatera. Atumea ugurai kihatuwe nle. Kwa tanu na sema ili kihatuwe na samara wa hada soko tambe. Mitoko hapa mahi nusha. Obrigado.
0: Obrigado, obrigado. Muluku Eren reliha mteko yo uniri wa weiwo achwe machipo wa oto. Eren mnipanya Henry baba. Nri nana hopa. Ani vai originale. Havo oni akopiari. Wala. Aiwa hinini pwane. Masinga na hopa komo. Moni moni batardi.
1: Batar to kumi. Ay, mimi marero tinkela mana.
0: Wala. Omala wa semana mviri nhe hai.
1: Omala wa semana mviri nhe, nimu koto kutoma, koto koto kereaka no, mahawa wa mara katani ure iyo.
0: Waspitali wena chumopia o?
1: Oo, ospitali ki hati sa ateba ikini nite na minto mariva.
0: Wala, muzitelele ikini nuse yo achwe.
1: Awe,
0: awe. Aiwa wawa, masiknere hachwe, ninchuno penua.
1: Uwele wana pia.
0: Levelo. Kawaba hinai mwoni achu atanu?
1: Achu atanu mwoni kina waha amana rampa aru mikrofoni.
0: Brigado, brigado.
1: Mwaneili, kairola marakana kinyanerike mwari warita alberto kina waha mwoni. Karole anamana, karole amudu pali amana marakaya anihani walipia alberto lila roli malilisiwa akara senta mwara saliti. Carole anaka montao montao sapa te montao matil te montar te tena montao sa sita montao ke nava salamu. Apatani kini mga hula haili kere ala sar lorenzo nati of nikaita nartin na kwestante numari nati yon isi amitun yew shen numari kotika.
0: Ala achu atanwe umavir ii ala chunawi hai brigado tana wapama wapula iwo.
1: Bari ba hiki wakumirike kwa mwini hiku tena kala atanuro nyaka ase tena kala kala yondu wa vwai wakani.
0: Wala. Brigado otana wamurechele.

0: wa penten bakana iya nyonyo tihe ne ora yo chen wa lo chama le ora yo tene komo achwe ai wa el ale el o wuria wala achwe sinku konti ya wa maka hana mukumiha moni moni batardi
1: Boa tarde,
0: kumi.
1: E kumi yo kala ka he wo.
0: No to wo kala mai karari sapu ana lo chanani.
1: Mulota ni mlopa na kranti ni habale wana mwaki wa bairo wana katumba.
0: Ana wana mwaki wa chumu na te pa yi pa ho.
1: Eh, no ata tuma musiku. Agora.
0: E aba mo kala mni pela to bakane.
1: Ke wale.
0: Mo kala mni pela to bakane he hava.
1: Oh, nare de ka ira mi pele mna wi peliwa.
0: Nke pa nai bakane wi wen.
1: Unane la ke benji po sele.
0: Ul minki we ma chipango. Mu ipena lo mno na nyu wi wa mrera bo kimpe nchiponna.
1: Aha.
0: Mm.
1: Okay, no kala neri wan titi kona lima va moda. Iya kan titi kona lima va moda. Titi kona lima va moda. Iya kan titi kona lima va moda. Olela morena kule chikanyo. Iya kamuna to kula natia nakina.
0: Ala.
1: Iya kamurena kula mothanyo. Olela muna to kula natia nakina ko. Ya majipo mawao na tamne.
0: Ulu, wano, ntiti yuko?
1: Nakatrava mwaza.
0: Ulu, achwe.
1: Wano, nto olele kumaevo echoene mnatu kula natu atianake. Kumaevo echoene mtumihani kula mchinka mnatu kula natianake na miyo mwogihia.
0: Wala, achwe, miruku awacha.
1: Akora.
0: Nina tamalela. Omala wasema na viri nye hai?
1: Ama, sino viri hapama kahi towa hiri.
0: Bakani. No viri hani makalu hapama to.
1: Aya.
0: Kwa hawa hena imuni achuwa tanu?
1: Kina hawa heramu haraka atona shinesa ada emu nesa chaka revada.
0: Maalele mwere emu achere mo nero nroaka.
1: Kina maalele na tena niwa tanto radio ni niwa.
0: Emu achere mo chaka ruku chaka retoku hina muyelela nero nroaka.
1: Kina tamada. Tambe kimba manaka Alberto, Adisha, Madalena y Asmani. Lukutora to yo, mteko wapama, nenandrina burua, maru pahini wiru wanyaka radio Mozambiki.
0: Wala, utama lolo to kwene.
1: Lukutora, nzina nanyo mwani?
0: Nusha Rodriguez.
1: Okay, kwa utama la mnivahe kemoni weno, wana mwakiwe bairi wanakatumpa, kranti ni habati.
0: Obrigado, otana wapama. Nere osekwa wona wiwose kuwa po sempre.
1: Etwe.
0: Obrigado.

No kuma riwampula lemuke. Yeah, ni pele ni kulkuyela. Ana kasa kwanza mora iwe mwavai kasa kuhana nono. Mas nyansa mora komo.